0: chogero chao tuo del kom ma parpat e kom mutiano kiludiro machalo onyo kom na ngap kimukene ma purata ma wi chogero kichavun chogero kitino nge boch matiano kimadon tok nge duha weng lendo boman chogero ene dong lagam kao dare pero me tuo del kom
1: anda olu ki wire polis yu chamiru evidence chadin chabini chabindo kitika kwala anda di mwamo ni wilo boni
2: futeri kuku kuwe chawali nem anate abira gwenye ganga kai
1: ay iti ya gwenye nini
2: win kano mara pala yen company limited dule chil magi timu kwe jimi magi ketu cctv camera kinyo nyuma ko

0: no come ye chao me mel ke mat ki galo wang ro male mal na was money o mera for the 12 donya tie kai ni ki come nga nga to mero ngi was money opera nga
1: ya ni amada ye kilon Ronald Osman Okumu.
0: Osman Okumu, de Kero Osman, be Kenya. Amara cha honi ni ro wa do tiku mane.
1: Ah, ini o we gine ber mer cha ro e gana. Porra porra.
0: Cha ro jo.
1: Yes, yeah. An we mera tu mar na cha ko we gang kwan nan ma ki ngi o lo te ngo go de mo e gang kwan ma pepe ba mara.
0: Eh,
1: we ngi o wa no cha ro no de cha cha na mara ge.
0: Ke cha ge ke ni do.
1: We ni te ta tu ta te ta je mo ku o ba na o.
0: Mera kom ku ko.
1: Je me do.
0: Ke win ko.
2: Ano to ge ye o bir ka ma. Cha o mi ma e ni da ta ma pa.
0: Ma music me a di ko ma me
1: ni music me a chel
0: ma me a chel ane do ma game tek ma dong ber ko ni pere nga mo mi tam ma command ene nga ma ti ga mi ni nge chen ni kon kon kon
1: we ko konta ne nu ka ti konta ne nu ka ro ke mi el ma duo ma la ka mi el te re ra gi ti ar ka na ma ta no an
0: iwe ila ko mede ta
1: yes
0: ila ko ko me duara do
1: yeah musical and me me chara te jambe no ange ngo mo beru ko ngo mo beru miel ma perum be
0: atawe
1: yeah that's why content and no done
0: afford it well afford binu ka cherke slim boy but pe cha madu di wa wa bingi yo jimu ken ma pol ma pat pat matika binu wa miru kana no muzika chel makiloni atini mo premiering chichoto wa holto ben wanen ken manotika binu ke la win radio ange ne atiki osmane ka cherke slim boy and of course abon criminal menu gen matika bino enu waru ken lotil ling mot kitwa kimokane wenti kakany ento wera duk chen ti churwa nen mane

0: Echo gero, chao tuo del kum mapatpat, ikum mutiano kiludiro, machalo, onyo kum, nangap kimukene mapurata, mawi chogero, kichavun chogero, itinu e boch matiano kimadon, dog nung e doha wang, lenduman, chogero, ene dong lagam, kao dog e perometuo del kum.
1: Ligulman. Yung makilong ngayt mamakulok kung chik mapadpad magkwakulobo wa. Kamawa keli yela pilida matiking ngayt chik. Weho gwenye tiyan chik ka chela chel kit ma chik menot yu kwede. Romo beru ni iporita chik unyong at mo balo bori. Yung man mini lagam ilokom chik duchu. Peyikeng man kichia big duchu chawario ni ocha wa dek mekutiano. Piyara boru ya bungwan. Tonmea bitch speak fama. Don mapigik.
2: Fodi ku chen da ke rodum kiribo bor me cher kom chawa ye ngwen bara chak bor mera addiction o jogane ni kawane ro kirma gomir char ginu chakam ma mor mono u chakama ma neno balam woro endu gina chen mo bir kanane ni kap kamadung balam cher o ye no tiki evidence u ken ma hentiu ma ro tiki ye mata pan ma ka rupe ni kere kamen kam do ko bir te ko bon ngan ma ngo ngan ba ki pin chawa ngi ne ke empower ngin be mobile code do chakati kadon baro te meki boto guru city kan lok te ka underground ke tek lok kumi ke underground pero bal chawa meti rido ke gangin markeni ino kono bo kitimo ke di ba kenyu lok kumi tumo eni gwa dung be beru inen tiro dung timu va chen mabe konyo matet ilwen mero chaka ini ajuli
3: afo e mata kumera ema kilo win radio ana mero wachina ni abiloko kan da abinwo itien ni tin ma balam ti ti na ni balam ti ti ti pa ga mata mi uganda nga to dip ki uganda ma don e loyo ma go president Museveni o or balam ti ti ni kare no li balam pe ber me minister le u chak chwar ki gande tim no pao bi timo no pa timo minister da di ma mo ka ni no ker je mo ka ni ga timo yo ma ra gi nga gi ma pe ge ti ga timo gi no mo ti pe nga balam ma be fu minister ma fu ke ke wa ri kum ber man me ti ri en man me wa ga ni e no na ti ti ke minister ma ge ti no e no chu gi ke ma e cha ti ga timo na ro ma ro ge ti ma ma o ti o wa ro ge kwa na ni ta ki pa na ma

0: I got me evidence. Because gena kon mi ra nga evidence ka de char in DPP go de no do char mi ki nong dong daro ti dong ki char worto o be dong kon ma ke wor ke ki char ki nga ma nyu dong kon ti constituted fully a go mi tin ti de kon ki mi ki ti kere ki du go cha mi ko ta ye lo ma ne baglo ko no ma ar me lo ye baglo ko dong ko nga nga dong bir pakka pa lam do ti o ti je ye pe mo ma ti ye po dar we no ko we go down and the ball right mo gini we be door near and be door ping up again on equal because pull your ball am think a chair ball deal go kwale ko ka ball am we o pa de tie ri kung kung kung kung what do you want come am li kung kung kung kung kung mo be now we be good deal li kung kung we chair ya mo kung kung kung kung ti da e wale ni e door ping up pe na wale uno ni equal ko kuni kong army lawyer what it wali kan ngare ke no le ku o kwale ku evidence tie and that dog mate le pe ngo ke we e kwale ku kon evidence tie jere ga mate
1: bien ken ken period
0: e evidence
1: pi period
0: no period pe ri paya mon itimu baltien diri no ki tike terio e ne chi evidence normo ko ku mon
1: ikot pa mon
0: yes mukene arat good for vinity u chiru daro tien ki ga kaini dir ki tiga hearing yi wani ni pengo ki ru na ke spirit
1: sitiron sevidan ko reta tata nye pokuri ri ki lok me vinyu ke ses
0: inemba plu eru na ro ki tiga dor ne ba mi a chiru tian plu kwa de ana remo ana remo ri di rim ano plu taking ana remo there's no doubt nigga gen man on PLU tiga timo ne yin be de cha ko dai lai na me la wu yin na dar ge yero ge ger win ge wa de
1: ge yero ge
0: ah no ge yelo RRM e on pa jo ba di PLU ngi di jo ge di RRM ko ke win na ke win na
2: no no ko ko chiro ba ti
1: ya yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, NTPLU and nga ngaru mo ba para gweri TPLU ingeba cha anti dario die jo ngai die MRM PPLU and be pego ibe PPLU mien be gungeo yes and now speaker metiga ngi yo get ka moyin be ka ti ata pe be PPLU ben PPLU tinga bir di system ma nga ma pa a die jo mo ni gani ma na ga yango beru gura ni ngana remo PPLU po be gamu tega PLU gamgire tap ti ba na mo berta ini ngene PLU itan e o biro ga cleaning Uganda on behalf of NRM eno NRM wala dip NRM wali o tima tiki mun matter pressure group we ta ko mo e ga biro ki wale a kitini ko ndo we go titi je ti jo mo kane Uganda ga ka enini ti jo mo kane Uganda kan die jomo kene Uganda kan ma gi kanne itengo ite parti mo parti o duju pele NRM kan etan ga de ite parnyo FDC onyo ko UPC onyo ko nga o mir de tim je ba nga baraju PLU jar bir ga wale am pa bi nyang hun mo ga kan ku ite parti ma ku ite parti ma yinge ni o le cause mi Uganda yinge kan ki appoint ngen ki ye inge all those are cadres and the jar ina get your mark cadres ke leki long mani ah am ngat ene chewing ni cha na kana ti bor gena bor bala
1: pin one and RDC is
0: and when all with ni and when all with ni system u bir ka ye na no
1: pin one more down one ni na chit man lo ka magro bir tek RDC
0: eno ma re yor jar ba lo RDC can disos. Yes, il a moins de temps dans la part bien. Disos. Si we know it.

0: andung lo xamse ca kana wala madda en la yere de en rew wex tiye tikira tikene en la yere awubi la mera kuru ba fon mo be mi ti muru ni tiye tuor ma pe ngeu la ko nyoro pien pe tiye timu ginu mer ko tim igi ginu mi timi ki pe ti ka timu ne ti ruye tiye tuor ma pe nyang pien ki niga ki ginu ko timu ru ba ngeu le ga para chan lo da kuni wo lo wo pien po kero chunye o kero jimu ne wanyi en pe mi ro bege ki mo yate mete bege ki mo e ma in da tiye ne
1: leg le chue ti ken
0: e ye ber kero chunye anu era pien in be pe tamu ni o kwanyo kwanyo we o meeting in ni tim gino miro yiti mena pe miro ware pure kumi umera kila mera puti maraj pien ene ye kanyo miro juwaka ye poch pati ki mo mabi poyo maloyo wany ke waji ke babara ke mamane apoyo nywane lobo apoyo kero kere kuma wego tina tikira tikere ni pere wero anta kare ke ne o joke ka tang ke no ka dongo chi o lega mira cham lanya o lega di chi mat breakfast o lega u ti no wen sab o lega e do kire kar ma pe mor wa ngar mo ye wa in the christo ko ni ngo me lega pe o pe ben morgan
1: pe ba cham
0: e pe ba cha o lega bego e ba cha ka wut pe kir ti jo ka ne no no pe poro be dan e do pe ndu ti re da ye wa e be ti kin dan pe poro Penti me ye we o peno me rwa ne betero dana dana. Penti mu miro nyut ini bera nga. Ero kite kwa ge timi mo de nyuro ini bera nga abondwa. Timi de nyuro ini bera nga abona nyuro mu rem kiri. Dwe abu mwero bergiri ich. O deno shan. Malero mage ye konye kume. Ye deno chan. O furo vleje leje uchuli kere. Iti ka timo ke mo marwa reke en kito miro timo kere. In meti wako kejini. Kay bu ñu la téro kay chung kay chung kay ci ay yéro ñu radical i bëri wéti ay yéro ñéré
1: way
0: pang pang pang pang i ngi ci ala diu dér ku mi ka wa ci re en ki yaa biété kër wéx ay yé mi kër yi yé yi no wa jéré i ro ma chul lé adam en ni wéx ko ti ki wi ni ko dé yé tém ben wal bu bëjë bëtt ki ka wa tém na ci wéng mo ko gwa ka ñu pé gwa ka ci wona no wor no de la ñu mé ko ma ko ñé bé pé Muma itie beke kwaer wene cha meke ko ko la ko kere ke jeke re wiwe yu puru wene cha ko inda ka kai da kinda ka alany ma wor la da kinda ka alany mere ke la ye
1: ke ke re cha ka na be gwa wor gwa yin ke la bo meni nyo cha ka na meno gwa yin ke la bo wor
0: ka ne ki to me iniko tam ma dano tamu cha ka ne imir in ma cha da ke tam tam e lud ma tut ki to mi re bet ke re wi lo ka ki to mi re kon ki lo nyu ki to mi re bet ke twin ma be Alego ni unity warning. Machel, we are perfect in Lama Raj. Community ni Bible when a ketting of ban, Magovala quar, Machel, Girway, young man. In Benin, Wurga Bangala Yarak with a Kairo, it is a Mururi Yukan. Mamaria Chanak with a moon of a bomb pay come, it is a good attack and a good attack. Corpuru lock and lock at the art. Pero wa wile ki mome iti ka da ber ma be kan wure da ko o lokro ta ka nama ci o bera nyim wej bu ma mar o mera la mera di ma da ken bi kep bi do ki to mir do ka re gang pa nge ki re ka cha ka ye yed me ku me ken gang ku ya pen da ka ne ni bere ki to dal ka ti la nya ke ri ta ne ki ku ja da le ni ma da no ma nga ro wer in ti do bu kan pe be ta po ke in la tien money in la nyur money ma da cha ga ko ne In bere ke nene nywaro dare gwok la tin we ko bet mati. Se nen pe gwok la tini we ke no on we lo mada. Pe na tin ke pe gwok ba pe ge ni la tin bo mi gwok la tin do ma kun ne ni ngatu per ti e kum en ene be mi na ke kan yo wona ke kan. We ke no gwok ma be ya ni ye le inen ul te gwok la tin chul. We ke mi ire ma we en ki no we ne ni gi no we ke te ke bere wona yo ker te ge ne ka chi ke mi ne. Senen ini no mere kero si tiere nyim ka funa ti mar matere mere muru gina yi me du penge ngora tin chamu o mere furkire no ikiru dago ti boya gwana chuli ko chamu ju pa pia pate era mere in chama ya ne kume iti maraj ya nyim bien atin po be kwano dire mere mere te buna lok bore pe pe ni in pe mio du ye pien pe be ga yo kwang
1: ono bo pangeo kenena anyira wa kunyone gitika nywalo chon wo bebe ni tia donyo kwa imiri chon chilo tiro ni pangeo funye kita nubi beru kereba because I have a scenario podo tima tima loko be pod nen charity police arinyama mwa hapa we bichel wo me mwa hapa

0: Mwen ton mi abit, speak fama, bon ma pegik.
1: Yera bor wi abungwen ton na be o tega metedero imi ungich ki kupulwa
2: pengo ma ana miro ni umira bet won koma chole parliamentary group yera ana neno ni jimi neo no keri wor ma be ento bu matutut uno dongo maduong uweko cha mo kende anywa bena ki nywar waba bu ma no dong
1: radio ma megi duan ma pegi
3: bili yere ni minister of internal affair ye uyuhu na ma wangwe luoru it was a restrict jene me yini chwar but jomu kër ma ti wax but family ni gogo ñomé koñu gi mi ya gogo ñomé koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kan ma ni romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxu sa gi ka gën ma mu kër gi jamu wa jama kay do ka ti chaalu ci that will be regulated
1: yera bor wi abun wen ton na beach speak farmer
4: ki kom lo wa contract ma ke ma ga chop mon ti ki pasen ma dit manu mer ki mi de gunong pasen ma contract chop e pe ki mi ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber ki pil wa ka a wi wi ki wa ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor o te ko kar wa wa wi de pomeri ba le bi o pan fom ga mento no ni wi ro wa te metera ti ngai

0: Chogero, chao tuo del ko mapatpat e ko mutiano kilo diro machalo onyo ko la ngap kimu kene mapura ta mo wi chogero kita vun chogero bitino e boch matiano kima don tok ni me doha weng lendo boman chogero ene dom la gam kao dare pero me tuo del ko gena maraman ina ya de met kabisa manyi amda pe
1: aha tinda mai chuha kiri na ite nini do loke makara chwe chwe ina pe tamu ginu moiken kariti yumu chwe kere daho mokene mada winyu uno ho kiswahili kiken ni kabisa kiken
0: peku mano ya mokicha kabisa ubiru gina marama ki bora bora alkoholi kombucha drink majo mayuba ye oyoma general stores matindo ngenyaru galo central ward parumbo town council nibi district kama bena gitie kijema marama kene mabejo machalo gold force wine chesa wine riziki wine Kivoyage wine. Maginunge ibuch mi milita mia dek. Tok ginunge iduha moge ken maingere Uganda long. Kondul me UNBS. Umo oni rwate mea mara. Genbin giromo kili wa iduha mamiki kama iti ye. Go wane gichim chochot. Inota biyera biyera bungwen. Achele bichele bichele. Ario ario ario. Unyo. Nota biyera bora chele. Abungwen not. Adega dega bichele.

0: kechar ke custom kala tin kechar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me gin wi di we ni ti nge kameti jeri ya
0: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon men ma dak la me le lu ani ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
1: jal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon dia ga boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku ma ki yubu ki pi new frost spirit kitchen flavor koman nunge dukan mogi kenelo bu Uganda tulme 76 experts limited kira ye yubo top kitchen nunge chirekai kabaka road ikampala Uganda tulmana ye ber kilo protein koma kilone kakasa flavor gin komit kanywa chiku katipiu kaimiro wilo ne wilma bull pikaton smatuong ko chi mi number chera bira picha boro abora ria biro aria biro chero unyo inama chim chera bira pungwena nguen apichela bira pungwen apungwena bichela biro